journée venira. Aura itako ulumenta ko yakilbo metem pesa kala kusimagama chinet chinet uma bendiga ne ngo palokta ka tata kan anara kan lon kala kama chiani ulak samaga kala kusimagama.